Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Ay, di mo ang kianak, look, kainingar ko lang, look, ginalakoy na. Ang kianak tau pad-pad. Itan ko, niya, ratnan program.

Edang abiliang ando ang akumang nagtarantang ng pincok ano kanduang nibuang abarwa.

si Puchuang Garampuang. Sangkyang tigae ngakudri buk batun sang dekasinang rampang bungae si ai tukubaranti balat ngamalsae.

nhớ ngờ lại tê lô gà lù mù ai pa sa ka pa ngà ruah ngà du lù ya yau bu luah mera rindu ngupa tangan.

ca chi đa gai bo ai nai a ri mu ngao tu al ram pang a bu ngai an sa ro ka tai ni go ngo lan tang

Woohoo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woohoo!

0: tanaw ba telepon, labo may kerita kita. Tau nga natay kapulusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Ya, baspital ako.
0: Uwa, pranay kita. Pesanto, Ariway FM.